0: oyo ate gisabe tokor de school ni tete ko roba ko waldu gechang kinge ate itu matanda no mongwa le mara ko tunyo ne di president ko ni ko ate amo ko tabala no no ngana ngi gete ko de sta gora ki ko ki na mo ba ne ne di garita si di ko so re di ko la ka sta ba mo ngu registry le ba ngale ga patanda tet ko ni de sorti tu ki ki mo ko ni de or te ne ke de sta ba cha ko tu mi de ko mi de ngara le ni ba ko ko so ko le ni lo ni di ne ba ko so ko ko ta para ge ro ko mo ngire wo mi de ne ro hurge ro ko ki ni ki ba ko ki de la ni wara ni ki bar chike ne ngete ne limba ga wa ko jiro ti so ni ko nda nai so agira la ne a me fanya kasi ko na ga ngala ga ti ba ko man ni tin ne u no ni te mo mi de ji de ne mu de wa adres ba sin o ko si te ne tu ni rai ni nda nda no ge jor wala si te mo ko tu i tu wara ga a ko tu nda ko i tu ga a ko mo be ku ngale ga si me ki ma ki to te sta ku no ni bu ga si ni wa ya bi ni ba so te ko ya tu ki ba mana or o tu gu dira ni ko ko ko ra ki la si ji ko ko me na ko la la to ko ai ki wa ja ta o ko o ko so na ku wa ka ni e ba ba ni ka mo ki tu i ka me ne si ko ko ta ki la si ji so o ge ra no le a me fa ni ka si a ko me se de ron la ngo ra a ma ja ki ke ma ku e ni gu na ge no ri a ji no ko ki te ne ba ko no i na ko ko la le ti na ti na ko ai ga le ga bla mi se ka ga ji jo Brighton, agi le miru, dagi me ndi agi rete me mbo me, ko gosi tosi juwa kote la mi jeke tango ti gororo nguri, ko bo me sindron, sote, ago noi, ale ni andi sijon poge za na kwa kase, ongwe miru.
1: Gongwe, gongwe boyot Councillor John Ruto, ke ngalale mwen betun barani, nge kaskore Geoffrey Arap Kurske, buba yo misen tayo le senior wagnye nafase si ngalale nbe tunubarani onda ke pshat no kwe koko chok saite lakini kipshoti gu unotan moja kwa moja lenu kwa lenjin kutichenge ya time yu duge namba moja miso kukara boda tomge nyoru shikara na kwa nyoru shike teta teo alishe nye mino ingi bate ni unge te duge namba 3 ok namba 7 kumite nbigibigi ok teta lakini ya time ok lanju kumiduge noto nambari moja Geoffrey Arap Kurske
2: Wei bongo misingerik, bongo juga muka ibu nak berani dah. Agama jalan bongo mising kamu nato, mami tiri nunggu na. Ida main warengan ni, tunggu aku erik. Jangan nampak si tu, negi tu kapsi tu. Lawal goli anggo goliani. Ada gajah mangan lela bendi zaman lela. Pas ngalian nak mimi deri cie bu ni agen lale ngan lela kandoik. Kogatnya ane ngan lela engitio. Amaja tau ne ngalega what is trending in Uasin Gishu. Uasin Gishu, Eric, ko nagure hotbed in the populist event of Kenya. Na amaja mga lenguna koko toa kapsa koko turun battle lines. Kando ik. Kia ginya giyoma yoga lenja limita masishu olimba sege olimba yin olimba yin sege sege masa na ninda ningo le. Kwa gima kando inda ne mojumbe wole. Kwa bi tibi shiwa yen ne tu act in bi. Kema leye nga mata mwa na to le nga to nyei nga mata pitu ne in ke jouti gandu jeget are wo giro amun nga le kyo bit ko aga man nga le jata patu ya gandu mutu wo bunge mutu ji ngwa singishu ehe age inge di sile lo ko meta age nge ko ga na to su di no meto ko ga ma ja ma eri ga leye leye ya jeri anga mata jeget gandu jata jata ti parti ko tarit ko goi Kalau apa jangan mana jadi bawa mana mai ben. Angin macam mana jadi mai ben nol bayi sih. Aku kata yang main gila lagi macam tu kita tenang dah tua tak tam tu. Lain yang juga macam gila lagi yang punya profesi gila ni. Nampak jadi tu kau angoi. Apa jangan mau kita nanti saya mai ben. Mai ben aku minta tapi juga mana. Nampak aku masih gisu. Awalan aku tisu aku iya naga aku gitu naga lagi lagi sih aku masih boleh. Ha, kau mangan asal aku tu unah nyunat noto. Tai ranyu ne provesa. Sima mutai mail maun. Ne baen. Ko ga maja ma ago baka bana. Amaja ma ga bana no bosin gishu. Au ngan ngalan ta wara ko sita ne ramwa mama. Ngo ale ole. Governor no bosin gishu ba isei. Au nyere dita ne mwa ile ma ba isei ko sin governor no bosin gishu. Ko ga maja le yoyi me mwa man we dijo. Me mwa man ga sa mu mai mai man. Kero. Kango nyone ko governor no bosin gishu. abelika machi belika tilchi ukani onyor baishoni kiosa kodis kita kita kama na ngi ndia agele ni kongo misinga yen mandala mu kita baishoni ke jang landi kiso kodis baishoni ke jang landi ran nguno uko utai kama na kotaji ngende bwa ngono zitada siwa ngi gasa kwan nguna ke de sei kiosa ngero ngde ba drebo kiosa ngde ba urona te ndi bangsi ko ko rogat ko ama jang ma ango tike magil ma baishe wa gaba na kogi ergei gero within on time around before the end of the year ko ga ya zidan na basiwa bite ko ya ta moisoi ko ga sa kwan ki inde million se te mi ta ku lagne ma bwa ti ale gi marok ko ga ma jale ko ko ta ku na ga na na ra da sit ko ba isei na na ge regit ko ge ge ga ti ga dan ta no ko na na mo ayo le ka bana gi so gi ko ga ji ga la ko ga isidi le ko inga se ko ngar gas ko luje ga lago ding ding ya mal mini ki bo ECD ko ki yosir bam gi yosir bam manet ko bam manet ki yosir ke de temporary ko ko fami je ga te ke mo ti ga mo ne une ole or ti de ko na to ki or ti ne ki betro no ko ga ma ja le ji ne ti ta dang ne mo ile nga fana ba ba ise ale ji ni tai to ang ko bi ta ya ti wa ne ko so bi ti ro i ge to bi e ala ga le ra sai je ko mure in ki ko ga ma ja le ko mi sa mo ba ko na bora inda
1: tinye data en simengungi ngiepchini itnenye emo FM agenge na genge enore nota ne nyumnyum kabisa nota ngu radio enore nota nabo ape media max wave ape downloaden agi baishen agi baibanji nota ngu tetutukul chotan cheitun en emo FM gora abo tunogubo Nairobi City Marathon nota gwa lenji labate nota nanyone nabo genyine nabo Nairobi City Marathon lego itune nenye en targi tisab en arawe nota nabo lo wagunetan gen expressway agi wangunen kamasta anatan nebo en uru anatan go uru pake agunetan go wasirga bike isire elfu shekta manokte sabe agubunu ya matinu ya kiwata jaite sabini agmute agamona lenjin 42 kilometers kutawge sa 12 agdai kwa shakarta magmute go 21 kilometers kutawge nenye 21 kilometers kutawge sa 3 nota nebo asubui mite kora 10 kilometers go 10 kilometers kutawge nenye tawge sa 8 angwan og 5 kilometers kutawge sa 5 so geri lege chopchige utimaje begir aguba bikirwa labatane ton ege ito kige kama sautan ba expressway agunatan gu urupa kasi bai bai njila batena baga njini na ba Nairobi City Marathon 3.5 million kwa bili kiba 42 kilometers in la batena tan baga njini na ba Nairobi City Marathon in ore nota negararan kumama nden studio nore nota negararan alenjini star 441 hash agira kaginyuru chitage nge nganyuru chige nenye tetana ba 100,000 agibara Gilbert Kemei genyuru chige tetana ba 100,000 miten bi kima nyuru chige tako miso ko bigibigi agnotan go bigibigi shek somogi aktuga akte tagenge en star 441 hash so gere lege alisha aginyur chige bora teta moja kwa moja en star 441 hash netan ko won mbara inda ngaran kabisa notan bo yalisha ga manden studio go ngwe ga ge ba ngeten lugo ba saita managa genge eta ge we kini ge ngol yonda ne ba dia mushimiwa en wigi notan ne nyone e bi ke mo nyuru nafas ko gi ko notan go gainuti ko gi so graisi en wigi notan ne nyone nyugiru waki tukul ngaliondani tan hanubush koka amanda en studio amabun weekend agaran kitu itosi en betu nata nabwa kokuwe tab emo en betu nata nabwa mutai sere konyo
3: Gichigili kosetishik en oret neigu itosi
4: Kigushi nigong kaimuti kitinye jitab kwa lenjin
3: Kitobeni siyasa tukul oleu eneme
5: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja
6: Gunon ko site angwan nebo karun access ta superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anan go 200 grams agobebe njila ago guk anyinyinda amanan kityo. Inyor chinige airtime anan ko data matiga nyiko sirin anyinyinda akpoibo yet.
7: chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
6: Kasta nenyun sait angwan nebo asubuhi cheisubi ko logoiwekab emet eng nwagindo cheitun kongete newsroom noto nebo Kalenjin nesomanun kwa nendet Hilary Echeruyot. Kakongat bunge nebo poror kobun kamiti noton nebo tililindo minister nebo emoni nebo tetutikab tililindo Aden Duale koitita taitab kamiti noton eng tarik aing kwain kasi wigit nenyone asukabit kwal tebutikit chetinyege ak arorutege kobata koyonjinet ne koyonjin emet ab Kenya ak emet noton nebo Amerika nebo ketete kebeberta negitabonin pig chebo emet ab Amerika chekinyurta myondo noton nebo Ebola pituniton en kasarta negomwa sirindet nebo serikalit nebo emetab Amerika noton ko Marco Rubio kole makichomchin chi agetugul nebo emetab Amerika na ko chi agetugul netieme ko emetab Amerika kotindo myondo noton nebo Ebola imangu geniton en kasarta netesetai kogonu kerenywan neterter bikab emetab Kenya che kamwa icheget kole katabanetab kebeberatan kinyoen myondo nebo bik choton chebo Ebola kondo olengoi sabonwek chebo bik noton nebo emetab Kenya kosubkei ak letaetab ke nebo noton nikokitestai kebaurionji en emotunwek cheboto Democratic Republic of Congo DRC koboto emet noton nebo Uganda. Ak eng lugha ya lake choton che kigochini kasubet ko kagigochi summit ne inegen mengig missing chebo county nebo Pokot Cherongo missing chemengishe eng Osnet ne negitin ak Cheranganyi koger kole kainde kamanut ripset noton nebo timdo noton nebo Cheranganyi niton ko summit kobun rubeiwot noton nebo afisaan neo netononjin timwek eng emoni noton ko keguren Dr. Clement Ngoryareng ne kongalalinendet eng sub-county nebo Kapenguria eng county noton nebo West Pokot le kuginete biik chebo kibeberatan kamanutiet noton nebo ripset noton nebo timwekab emoni.
8: Pia kuna mambo ya bird watching, kuna mambo ya cultural sites kama vile tu tumeona user rights, wale chairman wa all user rights. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba mumetambua umuhimu wa msitu wenu na mnajua ni faida gani ambayo mnaweza kutoa mahali pale. So tafadhali, kama vile tumeona, tumeambiwa hata kuna dawa hapa ambayo watu wanatafuta kabisa, zile herbs ambayo wamama wanatafuta. Sidhani kuna mtu atashika kutoka kwetu, mtu mwenye anaenda kutafuta nini? Herbs uko chini. Kama kuna mwenye atashika, sisi tuko pamoja. Ndiyo sababu leo tunaandika PFMP.
6: Eng county nebo Narok ko kagogon kayamiset kanyoindet nebo kiagik noton ko Dr. Gideon Ngeyasha kuiti mengik chebo Olol Masani kule pendi kakita katul serikalitab county nebo Narok kukir kule kagitere letaetab ke nebo myondo netomogena ine kuibeten sabonwek ngogik anan sesenik ak pagonok choton chesire 25 eng kebeberta anan wadit anan kokwatinwek terter chemiten wadit noton nebo Olol Masani.
9: Mi naitwa Daktari Gideon Ngeyasha. Tumefuatilia kufanya uchunguzi kuhusu kifo ya umbwa na paka katika area ya Olol Masani, na tumeweza kuona kwamba kuna ugonjwa ambayo imekuwa ikisambazwa kwa paka na umbwa katika hiyo area. Tumetuma madaktari wetu ambao wako kwa ground, na preliminary process ambayo tumepata tunaona ni ugonjwa inaitwa canine distemper, ambaye ni ugonjwa ya paka na umbwa. Ni ugonjwa haiwezi leta madhara kwa binadamu ama wanyama wengine kama ng'ombe ama mbuzi, lakini kama county government tutaanza process ya ku request for vaccine ya canine distemper ili tuweze kuja kusaidia watu wa hiyo area ya Olol Masani.
6: Logoiwekab emet eng nwagindo kasta nenyun kegurenan Hilary Echeruyot testai epcheit Emo FM amun yuton nenyorchini logoiwekab emet cheititootin en kasarta nenyolu.
7: Jotok koga logoiwekab emet eng nwagindo kongete Emo FM.
10: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: Ei, mä tärtä mä sama kiva siinä le vastu. Ei vaan vaan mä kyi. Ei, oma ke mä pa moja, kun tablo kejo nadal doi. Aha, Ronaldo.
1: Como?
0: Ei, Iliano Manyun.
1: Moti nga alwan, amune bete si to.
0: Bye bye.
2: Chame ke.
1: Mane nandu ko man, nami bo man, ora afzal beyo, ora aflemo.
0: Le na mane.
1: Maya ba me tab zai den ko to mi na bole bole ko mat bo ka ke do je i wei.
2: Wei.
1: Agere manda as bore ka gore tu ne arung ko ing ma, len ko agere tu di sore no.
0: Ke le won ga si te.
1: Bone ga si ba na ku be ji tu ko ta ben 27 no, yani gere ka ndo ga ko na ngwa ga si se ki wei.
0: Go ga gere we 27.
1: Koga ka biman duen duen sabe no ko gero ta no dibo ma ganyu ko ka tia ma ga tu bu lo te tio ni gi mu ko mu ra chi tu no de ko gi ma ko ke ne tio ni
0: a go gi mi eti et killa
1: o le go i tu e tio ni de gi mi ko ne te la gi ko ando ni ta ga tu ko ba re tio de ko gi de 4 million de tio ni ko gi de 4 million ma cha ba ko rao oro mu ga si tu ne ada wa i gi le mo
0: he
1: Batwa maja bitugulo na takini maga nyubwana gogo mise
0: Agi twa kiblangate ese gore nono
1: Na busi gora aga tiblangato
0: Iga tiblangate la busi gore Joshua
3: Dabya gilma
0: Nemye
3: Igo twa ma betwe
2: Mega gapsa ma bet
3: Ndo na ndo ko banda ne nya go gato ngulanga no busi gore o matam go tinya ngalwe ro ndam go mudi bigi le gibare iwe salve Gore ta ga ne ba re so eto.
0: Ehe.
3: Go bi sing na ta bi chi go banda anwe. Na na men go to ne go re ki na ra so mu na go kwet ka ba. Yo to ne ki re to ambo ye ne ge go re ga le na mo so ne ge ne go mi amo ti we. Aga mo so jo ra che ro no ki ne du go banda ni o jo jo ga ne ba ga ne.
0: Go go jo jo ga che ni o ta na ge re so ko du ga go ma ge le on me cho ki e yo me go shap ka ge ger.
2: Eh
0: eh agongun ei kagebanga friday ne salbe
2: wey
0: agere ko giko 7000 ko tibi meine enduge number 2
2: 7000 as ko tibi meine ago juta ko sam gele ngot ko to ma nyoru je kondok che sire siling 200 i juduge number 2
0: ingot ko to mi sire 200
2: juduge number 2 le kaginde 7000
0: amai gas komye
2: juduge number 2 Kill star 441 hash agi juduge number 2.
0: Amai gas komye gerendi pamoja.
2: Star 441 hash juduge number 2. Kimeje juduge number 2 iwe olega ginde 7000.
0: Amai chile.
2: Star 441 hash.
0: Amai chile star 441 hash agi juduge number ngapi?
2: Juduge number 2 olega ginde 7000. 7000 ge agun direct. Kwa ngiro agitu mpesa mesende bunu Maflex Ventures. Kwa jekcho. Ijile star 441 hash. After ka in the hash, ijuduge number 2. Ya duge number 2 ya kakisirigele shopping keo agun 7,000.
0: Agwe ni utala mungu wako ikroisi kabesa. Yongo kipi ijuduge number 2 ni mwamichi igu netaye.
2: Ijile gorok star 441 hash.
0: Kai goronge refresher ni utala mungu wako salbege ili kipi ndi kabesa. Amwe marathon.
2: Star 441 hash.
0: Amu 7,000 ni chuchu awiche ngaso like pokol.

0: ye block so coronal banani aritan kagi dego sek tipte maksumo kebendi go natane gele jin meto igat pi angwan big somo gele kebendi beta brain tanzanian garani
1: oi gilimna jamma be
0: oi
1: o mu na o ya o aywe nyo
0: ki jamege
1: iya ga iya so so do liye garo ne ra une bai ta ga de mi yo tanzania no na na re da de bi chwana ne blo ne ni garo ni ita na ina bitri se daro do ta zomo ida te ni garo ni sve de sa cho ra ko ya de ri ba wa wa ni
0: oi
1: ni blo ga de ta ni blo ga de ta ni ju me o wa no ra ne re just ko no bi da ga me ak ma ba mi se le so am du du la le jo ba re da jo te ta ko ga gi men
0: kongoi amazing kitab se gero
2: Where is it?
0: Nemye.
2: Ilene Grogotel.
0: Ajame ke Grogotile bwana.
2: Anga gas bi bwana. Ata une ro milin boga pojo. Ara terta na boga bi jolo liya tunyu regle mele. Gagas bo yas ko jurja hawa wa. Hello?
0: Eh eh.
2: Kangya sos.
0: Kigosin kigosin testai.
2: Gagas bo yas ko jurja hawa wa. Aga tin bam na nyu hawo yo biya ga nin tu gain. Aga ma chawe tuli sabre. Hello? Ye ga tiet ko ma bwa na.
0: E ma FM ko ngoi missing bara. Me bi ki ma go eso ka ma gele ne soko.
3: Ka ma gele soko mur wa iwe ki me de ye bit ko mie si we ga chep kondo ju. Amu Friday ye met. Ma ngi ngal jangi me de ga ko chep kondo ju ko bun soko mur wa. Ki ote duge number 3. Ka ma gele mi bonus che baile bo e nyani ngot ko itage ju tuneta ke agun 2000. Kita kora netoma kwenyuru wango tilingi tagenge kia wako unelipu wa engu. Kita na iya yego raisi. Ijile *441#.
0: Ama ikasko mye.
3: After ka ijile *441# we, ijagwa number 3 yaga kisirike ile boda. Ijile 3 aginde okay. Inde pine ngu kwa raisi kabisa.
0: Ijile *441# agiwe duge teni atara mangapi?
3: We duge number 1. Number 3.
0: Agwe ni otan kebendi, kebendi pamoja kabisa kore na otan nyum nyum negile jingi tion. Amma iki tion ina ile, iwe ndi sabari itakenge, kore na otan inegen. Biki otan je, chebo in jatan jebo, chemoji elbu shoko yen. Ngut kutunga ina megi.
3: *441 as, ngut kutunga inyorugi kapsa kia agun elbu wa yen.
0: Ko ni biden sabari itakenge, otu ito siyake elbu mbili.
3: Woy.
0: Koyo ni maje ne?
3: Ngut imeje 10,000 ni biden sabari ishiko yen.
0: Ibiden marambili, ichile
3: *441#.
0: *441# kangoronge pamoja enu.
3: *441#
0: *441# Ainaona gora Mary Kering.
3: Mary Kering, yes Mary. Kogi yoku nchegung Mary 2000.
0: Ainaona gora bwana Jariti Chirono.
3: Obadia Kibor 2000.
0: Ainaona Caroline Yegon.
3: Kogi yoku ne 10,000.
0: Ama ikasko mye, nguti mwe 10,000 ibiden marambili. Nguti ya genge mbi keichenge chuikose kengalole ngele mitendre yu 2000 bidien mara moja ngototo mwenyone soko bidien sabarita genge ngotigose ine tai
3: ibiden sabarita genge kora geo kunbona
0: kibu na lifu mpili koron *441# agime duge number 3 nonga siri ele boda
3: *441#
0: aino abike alagora ene otar aino elicha
3: elija yes elija bwana kwa geo kun 10,000
0: aino gora bwana james
3: james kukeju tu sabarita genge tome itiame james bwana kwa geo kun 2000
0: aino anwilita
3: 2000 gora
0: aini juliet
3: 2000
0: *441# Labat kitu nduge number 3. Duge number 3 kundu kakisirgele ne?
3: Kakisirgele boda.
0: Ago ngutu kutunga ina megi. Piden mara moja kego na livu mbili. Ngutu ya genge biki ima 10,000. Ipide sabari shakwe mkwatai. *441# Ogi we duge number gapi?
3: We duge number 3.
0: *441#

0: Salvei en Emo FM.
1: Kuma kibir story as maga ko itaiwiti
2: kan gini itaiwiti iger korom bira
1: kabisa na ne ko chama babies you know apart from me kwan sam ak story che kibir ak ladies sasa iwe ko bir ko baro asi ne picha moja pale ko baro api je ita gege ne ba waziri
2: minister
1: e minister ko baro a photo ne ba minister ago tebe na ngib salbi kita ingalali agin jamu ngalali kwa siri ni ko jita mane
2: kwa siri ko kijiku
1: kijin nyu waziri kita amu maga mago ko kwa siri ba ko basic doko ni nini ale yengalali kabza kwa siri ko le jao mago na mezi moje kyu ko gimanga na sale tagen ne boy in mure banda ni we ko tebe ne ale je kabza waziri na ko jamane ne jama banga ni weekend ya ka nyu Nairobi kwa nene jengin babies
2: ile habutini
1: ale le jamaa mutini kama ale jade kabza da henga le gar deployment aga mwaje example ziza mujo rwe ni
2: we ni example bala ke grimu
1: yes ale je kya mut kya ngona ni influencer ini jamii gere TikTok go kya mut ji mheshimiwa ango nani go kya mut ji ni last week
2: ale jiji ni kabza mheshimiwa
1: ale de river kabza Nairobi kya mut ji kabisa ango mi betu ne ke nam go mi agin je bi setup kita
2: e go gi buti
1: ko nene gyoza ren ngale ka DCI pe
2: mo bagi bag
1: kabisa ale ya got je bi wasen ni go jin nyu kabisa rafiki yangu sana family member sasa iwe go le ate be samu kyo le na ne direction ne wendi ko gi meje ge go achi tenda in county
2: ni gas koro
1: sasa iwe Kinga tese tag story agere mago tese tai vega din
2: teme matel
1: e matel
2: ba try
1: yeah ka kote ba sware ba koleji ai na mbona unapiga dry kole hapana mimi napenda dry
2: ehe
1: agingo mi saa 6 na bagembo ai kwa magenyi matel
2: ehe
1: kota yas ko aji mrembo atkai yo ago yerdime Kiaga se kujubishe kitio kule jini. Umeni blok kwa hiyo namba ngine. Malaya wewe.
2: Endelea na msalbe.
1: Endelea na huyu msalbe.
2: Akuletea kabisa.
1: Akuletea wasichana. Kwa kimwanga niwe.
2: Ile waziri.
1: Kimwanga na ale waziri.
2: Kukimia kwata.
1: Kukimia kwata. Ale lakini kime tu na roba ale yimto bungubwa kyale na le haja uniwe ngaga bar
0: ni ko kwangote ga kipsalbe en booster yat kiwexe komalo asigete senta ai

0: Salvei em Emo FM.
1: Nane go jotor bana go toge go se kwango tike ni atan je ba yuet Emo FM.
2: Emo FM allo.
1: Woi.
2: Emo ke le mo.
1: Nemie.
2: Wato an zalbe da bana ya wana.
1: Jome ge man bet kam zoi.
2: Kuma na wata ne gile gefe ne ne liban gobe na ran sau da sai kuma ni liban na ran zai zalbe.
1: Woi.
2: Ibare ki dagal ga fengo ne ngwang.
1: Oi.
2: Ibu na temana ida. Mira, mira anen da ji rang wa undi tugu ga tinye.
1: Eh eh.
2: Kumma ra su gore ta be tur ka sa. Nga ta ne to ge vi ne ni go ze no ga ni ga tir wo.
1: Zabi.
2: Aya, me tungo mye.
1: Aya. Ngalego jaritan gebe digo na tar baragile jin metu aweni anetan angna lebe bike omo agelengo timache bangana geni anetan kwa gile isoko iwe duge namba ngapi
3: iwe duge number 5
1: kasi hata komye
3: iwe ndi duge number 5 bana
1: duge number
3: 5 komye hata ge 1000 au ka genda kwa 3000
1: duge number 5 komye 1000 na 3000 uka kuma misingil ngutkoto mga iname gie soko inyo duge number 5 start 441 hash star
3: 441 hash
1: star 441 hash okay labato duget number 5

0: Kita seta pole pole kak mo na kuba application na tere ba
1: sendwave
0: application na ba sendwave ku application na tene kara ranga pesa ngoti tini la kwa demite meta sang mati prete ke angale kile no ye
1: gitine jorwa
0: ka gitile na rabise ke jang
1: gitine jorwa
0: gitine jorwa na mie meta sang ile jini ndei wa sendwave
1: gitine ba gule
0: ile jini ndei wa sendwave ako ko skalu mo ta pete tabra ni we kak mo ane nyi ko kile yi download an application na ba sendwave register na ka ona ngungu kwa ingian gomye Ago igera laga kasir gele 0.00 dollars. Ago igera laga kasir gele send. Ago igera laga kasir gele add. Ago igera laga kasir gele withdraw. Chilia laga kasir gele add. Agi inda kicho silingi shepo kalake ngai jai 129 shillings. Yaga inda 129 shillings yun ke kwenin 5,000 ng pito tabrani. So far ko kagi kaji big mood, elbow mood. Kaga ba big mood to ak 5,000 Kenyan shillings?
1: 5,000.
0: Kamu on reason ya? Ako usuri, aja kige authorize ni kukaiya takaon. Kukaiya takaon kichwa, kukai inda silingi shoke poka la tipta magsakola na kusini poka la hii. Kwa jia katike authorize ni kele orna kawa taranum. Inye kini mwa, imicho kubwa mpesa, arame kido kupa akaon ni not. Lakini kwa cha mane hii, kupwa mpesa, singi michi ilo dan kupa akaon ni not hii. Ilo dan ko inye mon la to
1: ye
0: so download en guna en Google Play Store anan go App Store Sendwave app kugure Sendwave wallet agi register ib ko ingian ka pesa ib ko leta yaka ko leta iwe inde ki chusli pokal nege inde angot pokal mesi jwas was inde andre shilling nege ye si ratu ku kesu bu
1: 5000
0: in bike tai 100 so fa go ga go ba big mutu to ma big
1: 95
0: Teresa
1: Teresa Jepko, what's in issue?
2: Olian.
1: Ijamege.
2: Gongo para inda ni gongo amu gas kalungu karane kara arane ba ngi age ti to kul ba genge. Eme ku mau ko ma bar kwar he maya. Chamu agro kale jin to ku en mucha hos gor go go ni gure. Yo lo tapu tiene, yo so kapita ni. Gitu ya rambir ba go jumata tu ge, gonor go ko mon gase. Alegi family mutyo alegi family mutyo kasa akke alegi mujumbe na nyune ko ngoi arafta alegi mujumbe ko ngoi amoy la question kai kan ngle bat
1: ni yu
2: poga ter la kan ngiam kai kan ngle banu
1: hune
2: mujumbe kasa ko
0: ki kan ni ala kwet ngle banu
2: Magiwala pa nun lakwe, sige yung biju, andang kumitolin dok. Mga lagi bit makwasan eh, mawaka lakwe, tingin nako, tingitang musuman kumisel. Kumagiaso, magirwaat, ilinggirwaat, kule musyo ko yung musyumbe kapsan ko, tarikwai shugulino, to, ikakwit lakwe, tkarani.
1: Une lakwe nung guno? Une?
2: Maya lakwe, maya. Igere usne yak chitu kulya ya ge bu nolo ko rom ko me lende tes ko mie gi to
1: tugana chito
2: am sale ingale mu chumbe gongo avale mu chumbe gongo sara pa yi or ko go just me ko je bu je ore groban ko ge groban nanan go moy na ko kharge gi mandai ma u lo gi jam go wen dai ale ji ni gilge ago to ta go nung ta met ne nyune Kongkoi marai ni kogo nanyo na kapta.
0: Mujumbe nungung kong ay?
1: DK.
0: Mujumbe nungung kong ay?
2: Gure DK.
1: DK.
0: Kaysa pritisi. Kaysa pritisi meta lejo kong kanyo niwe. Ngalek yo.
2: Mua aji kapusa lejo mua. Mua amen kata. Nga kata ko kwe. Kongkoi ngong lakwa na koi. Lepa nung. Atke a lejo mujumbe nwa jesu me. Ibu atis lakwa na mi. Mi in Dubai. Kitana ya nungo kori. Kongo na mi Dubai.
0: Aja uya ka kwek sawa?
2: Uyaga
0: kilipa mjindege ina
2: ba kongwa nyo kongwa nyo chucho kato sige mje bi kebe ito kusor bi kamu ngebe indika kebe indike sete ate konya jit konya jit nyalil kota kitore tiga kukot konya lil kukwa indi ko sete
0: ye kime je bi kiyo
2: nja
0: kaysa jengen pina baso ikapsa sige ame lukui keleju kongwa nga jita Ingere
1: Lebanon nguno aywa. Kukatishi kebario ni Israel
0: lakini. Abu wati confusion angot noo kuna. Lakini mikita kengani mechesete ke mwai wako kiburiet. Ira, ungeribeke agents. Kiko nye agents se jangi agent. Ripke kabisa, melan kari itabe jen ni magwone contract. Ingele moju nanguna kukijobji jito kwa visit visa. Isipkwa nga ikan jita ngolini. Ira, uripke, magubindi poj. Meche nko, eche negewe lejini ngiro pamit, ngiro work permit, ngiro contract na nyua, naga sainan. Matu kan kito kewak te kepuj.
1: Ibu ana mesileng ata.
0: Ibu na egite pele ji ibke elba na sileng ata.
1: Kut komat ke kwasi ne gasi ti.
0: Kut
1: jos a mangun dai te no.
0: Yes. Tu ku jatu ku jago me jugu na ge tau ge te pege. Ungi ribke ma matu kan ge pepuj. Aku ger chang ku na elru dungu na ku chang ejen segi ku chang ukora. Naro bini ku chang ejen segi ku segi ku ukora. Ga nyuru ake na kale. Kimu la kueta aku boy in visit visa. Pute bila kueta 90 days ku expire. Ko ke kar la ko ten kin Dubai de manyo ke boisi uju saka ke boisi ha chana ke le jiro mi la kwa ne ki go ju sige ta ke ju documentation sige admission ko company ta ke sip ko go ti ga si ta nyu aga ko tor ta ji ta ko mandang nyu ke ke musa si le jino mi la ko ko mie me ma ke ge ay ya wo ye wo ye urip ke ro agent sigu bu ne urip ke magar ma agent sugul je garar ni e le bete ko ga to le mo ti ni ke ko le mu ye Rira aku buat ni, aku mahu juga rira jin apa galen jin.
3: Nina furaha na sukrani

0: Tukumitore kwenye maara saa mitoi toko ya kuye kata wita kere karise vion toko ya ore tongete ore nito nyume kongete sachu ya kuji kwa ule kumagi kumite ki kini kwa talke trini lenge rite anna kini tom jinde nguno kini tsuna kini kwa nimbitio kwa teliko kukwe tendera kasa mwana alimini kichu kiparabarani lakini nguna kukwe tenjera sasa ngurwera pikipi ishe kurwe kariche kukwari kurkum teko seka hako jege ni kukwe kasa kutulu kundukika hako jege ndo kukwasa wame ni kenya wesa authority tena nikochok kasa nikoro mionda na wata sikochok kwa ritea ata wa isma wame kwa wajit kwa raka kasa rata noo mito wako wajibika laki magitara ngas kongwe
1: nyarab kisir kong magitara ngal dobne geliat dege shegaenga gine
2: geliat
3: gongoi gongoi yomuno
2: idame ge
3: ye kongwa nite en ale chompa lo chompa sukulu wei koge ka skin wanga pisa aya aine tor ger kwa chepo le kasi sigite taxi tengora kwendi ko gere lo kole wa importa la kwe nyune ko kwanget ka pisa so gumwa pol ka pisa en ale chone Oke, ke uge lagi na mwani tu kondoi walenchi otorete kito ta ke sabe otorete ga pesa ka mwa je kuri ko ne sinyo ko kata 27 ka mu kel ko ku nyune ko le nyona ga tike ngu ngu ga pesa o 27 ago mwa ko ngwe sana tana bagiri chono ko wona bigi bigi we ga pesa da tinye bi mu le ta ko une ko kara ara ga pesa na mbi ano ko gitio che
1: ela sana tana bano
2: ela sana tana bano
3: izana tanaba gericho maturityo kimping kimping kapsa ne gobirwa na kole kikonyoru ko mwachi kuwa aber mama gengi
2: toyote
3: toyo kwambi kap gericho kapsa yes
2: ah
1: so itine bigi na umbia
2: brand new gogi jaji
3: iyo gogi tachi meger kwa poste no atinye na umbia kapsa ko le nyong galungarit kora
1: ah
3: le 27 ne non ayo gu bi kora kunyo galungarit kora ne gitene asu Kole ano boisie tu. Igere awendi masisi ni awendi arampe ishe. Mami go ne mo no lo tu kabisa. So ma cha mo igon ko igamu kira te go riga ngwanu.
1: Ngalekyo.
3: Ke kya te che na rampe ishe. Eh. So ngalekyo nya che na ma cha de in maturity tore to te mbiga go no. Kingo kile kya support ana pa ngongo kingo sir tabage. Ko ma ga ge pa gora maturity go tare prestane. Ko ma gi ke ger la ko ta ka ale ni to gonde go tore lia. Iyo matozi zige oibu mbara wano kapisa mama kukwe mwani la oibu mbara wano kapisa ochuto lo kamu lo kyo akuma kima itako siretyo akuki mwani kongo ikile maoldo mbara wano ngozito ya inge kukoka oibu mbara wano kumi ya lakyo paro chasit log 17 amo kikire choto so kile kumwani mani takupanyi mucho akuma miche soi kaya otote paishuni koko nyobaraka nye mpaishet kapisa kile la omacho awiki kongo ikapisa ako lenchi kongo ikapisa kile sasa tare kityo koma kikindo le te gora kusya nga akwendi chep kurui punu lokapta ako nyong kwa tona mene bo kichana ege no limbo mirigi ama cho ne abiga mirigi otas iyo go kwa bara kwe o kwa ro ngenji mureni to magere mureni kyo ro ngenji kwondo ki kyo ro ngenji choice la poso ko imnga chere ko bu biga piri rwe kele ki ki bucha te piri rwe ta ko la bucha piri rwe to ye ki nyong ki bu mureni ke mbo manu nda mame choice Aye ndo goro bomani kabisa. So kwando suku lobura mu lelwe. Obura mo suria na ne bacho sanata. Kaiga si ngumate ruwa ki bacho. Paga go ya ziga si. Ndaki wende ko tini, ndaki mi go tini chuma mosa ki mabile. Ye gi sare parcho gi ni wi. Kan do do wende chuma mos ko ra chuma mbi go tini. Kongo ywe ngeto ana to mi gi na. Sanata go.
1: Gege gege liat. Kasi jege testai. Ale gege liat.
2: Lai degi migoti ni jumamosa jumabili.
4: Tos itinye goiwei shet ile imuch kwa bit wallet eng exchange rates ak currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars. Page 101 eng oret negararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul nemakchinigei. Iyokchin chamanikuk ak choronok. Agoribotin rabishekuk angomi Uganda ak emotinwek chesire 111. Iboishen wallet to wallet. Asina chechang iepchi tetutet.

0: Big up Colengin, onge betan, ongi ginde gosir betu segana.
1: Teb sinai, lutok inagen, unaimuch ites naet.
2: Kumache kwa rake ikundi ke soba, yomi mache chito, mami achai wetu yengi. Kini toritege vetoke nagini sera chibanu, kuibige banu.
3: Ombra pisha kwa kampeni, lakini nguwaik mwishu nagibire kura.
4: Mebe tagili.
3: Mebe tagili. Maite ligiri ile, mibaisho na kimeja sinyo kusaru.
2: Ngaleke gini tinyu, ngaleke eje ni mokongu, ngaleke te jivich, ngaleke te jago tuju damenge.
5: Ongitubi imi karla, kwa jula, onge ngalwa ishitu, kechubi imoni, tolosho.
1: Tepsi na ing Ema FM, omite nag Samito, ak Dan Bet Mawaya. Emo FM, Song of the Hour.